0: son. Ou kon sa ke ni man mere da hapwe yi flan.
1: Ya hapi kliyo. Madame Chairman kwen san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon kwe prutan gansan?
1: Bon chon gansan. Maman! Son la!
2: Non kon hayi.
1: Mabli, mabli, mabli. Mi da yi wazan.
2: Mabli, mabli, mabli, mabli. A ka tue ve.

0: son. Ou kwa ou sa ke ni man mire da hapwen flan.
1: Ya hapi kliyo.
0: Madame Chairman kwe san seni ni la.
1: Bishop eh?
0: Bishop la. Se pan seni ni la.
2: Ok, ok.
1: Me kase tout le anou la ka pale a gasan. Pwè chon grepfruit an gasan?
0: Bon chon gasan. Mama! Son la! Tot!
1: Non kon hanyi.
0: Mable, mable, mable. Mi da yu gasan.
1: Mange ba yu la gasan. A ka tue fè.

0: son. Ou kon sa ke ni man mere da hapwen flop.
1: Di hapi kli yo. Madame Chairman kwe san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon kwe prutan gansan?
1: Bon chon gansan. Maman! Son la! Kout!
2: Non kon hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mi da yu asan.
2: Mwen heba e la gansan. A ka tue fe.

0: son. Ou kon sa ke ni man mere da hapwen flop.
1: Di hapi kli yo. Madame Chairman kwe san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon grepfruit an gansan?
1: Bon chon gansan. Maman! Son la! Kout!
2: Non kon hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mi da yu asan.
2: Non he ba e la gansan. A ka tue fe.